0: wo ye se sadie no se ba mu a abufu ba na no se ya promise o moto e o jama han bi ko so kakrapa even do nga kene benwene bado he voza nga ye wale sender veka nya na nga bibrebe kwa koka bia ona bu ya wafo kra de ho kakra but because of say sika chene sane ma because wa bi muzu TNT ni kura mema wi menye we se bidia bufu se okay se sadie a me kura nga me kwa kotwa money personal because of that no me kwa kotwa kwa no so akoko me sibidia ka ho entimu mpetimu a munyina obenya bi a team yenu me sem yenu me sabi a onbe monitor that system no se obi di tro bi kotumu a obetime anya kwanya na mohwe ho asema kan bi ko bi asipen and a work up wo bibiri and people are also plan to do that and if you don't have team at the grounds not to say about betwa mame a by the time obe realize no ni akodi sa trend ya e bi to ba omia e wo kurum ha bi mu di tro se o chama han foru kura no se ye to aba no ba omia wene a ba omia so ma ne ka and so obi ye delegate no ti be be se ah na me bre mi bre mi meto aba ma ye mfa kan ko ma han foru and ye de be kwa ko ma we sa ne once before ye wo sa de no se be ko ko de
1: o mu se nkoko na
0: enko kona abibufo e wosa denti eduru ha
1: so ekono so
0: e mo bia teacher ma hinfo nya ka bi mfa se no kurum dumpo no timu a ndida bi onhi akwa mfa that's it but e ye nipa bi mu ene de sa agenda ne nam but e weki ye e weki ye adwuma ma ye den ekoso nti me de me e se experience me we experience wosa ne ma we free to sabe ye umi ganom ne ade hia ho ade ekoso beti ye se ye chesika ho ha ubekwa kwa kubisa no na yesi ubibia saa nkosu ubia nchefe inti ya basa ubise weyo siye minyafi ususi ya mpao muche ayi agenda inti ya basa kwa kubu ubefuse ah mipaa mebabe tuwa manipasi masi na webedula uuse meme nkao hon ene waka mati okwako tuni ama nipana ina nunga nsiyani ina na mjini ina
1: na ano mesete example bima ono
0: inti ya wase omu dine saane mauno omu di saane mautu na kwe mwye inti saa I'm telling you people say obibia free wano mono ne kitekita no uti anya sa e be kitekita binim sei ne do mo sika ndu mo kofie e bi be tena kunya ontimi nsori mfira kunya no gosoro ho
1: yeah
0: because on back in kan ya wie no on back in kan ya wie no e be den obi be ontimi kura nsori mfira na kunya nkura na sebio wasorako mahu bi pen papa bi a mami ken na umra se o mai se ai na jita fo na begu asa no ei wo ya wo jita fo ma na begu asa no unim papa no asore no ye proprietor me money din e wo german ha ya o ye church elder na edura fo de bra so si bo fo de na nyi ze but that time na school fo nkra na school fees ni niam bi na eye admission kura head ama bebre edu okoduru eye affordable na siwa eye bo afode wesi mema se mema se biko oye da otesoro onim se de ye osi bo afode fa na manfo wo mwete form ho kura no e bo afode kese kese sa ndi otu one of you afi niema head ankoyi ni ade timon pa ma nemu mitimi so nyane kwanti meso mede mi motwei e boa se mede bo afode ama so di mon kofa na ye omukofa mutwe ye pom asore na obesore fira asore ho nomno asore ho asifom na ye problem ye kitekita ni sei ne ye de ne ba school na ye secondary school ni ben ono ne private school no ho ndi ne nkura ne nyina na ekobom ne ye de ntso ntase ne omunyina kwa so ye ngremfo de ba na ye kwa asore ye nomu kwa asore sa omususo ni sei na de ne ba o sei
1: wo do mu abo fonda
0: ah wele me enfe no ntwo na papa no yekitekita ni sei ni yede ne ba nti saade kye se mo anhwe ya propaganda no ebe sei ne ma bebre be wi no wadwen bia na complacency no wadwen sei o me de manwe ni awi ebe wi no sei yede ye sisaw yede wa guka ni yede wa ko and a later no mbeka kye sei bibi sei ne course for mo eni ti atutia no nti mo nchese mo ne ma ye mo mpe obi a mpe ni tim na mo nso mo ngja sa propaganda no na obia mfa kwampa so na obia mfa na adwen emeke ni decision well se so, okotro ma abc dia onkoto ni sa pepe nko ditro so obi cheska obi che moto obi che sakre obi che we meanwhile bia na enye nokre badipa no so bedwen se enokro bi se wesi minya bi wesi minya sei na omu de bufu na omu akwa koto asenti eya ade a ebeko so panti mu ni tim a mu petim ewo ho yede meme wo experience wo bi
1: sa
0: na mo
1: hu bi na ya mo de sa propaganda ne ba
0: eh se we wo ni team nso won de wo de ba wo neutralize it
1: na ebi so bi so ni no a o de neutralize
0: eh ne

0: mimi ni da bencha mechi mimi mse radio enye nwonwa se ye beto abai ewo japa kurunha na japa kurunha so ne ye kasa etwa to a mabekasa ewo german south ha eni mse mimi mse nananom de vampire beta mechi ebegunsa nananom samamfo abedika ne ko mimi mse be nyina beta mechi na de chi enkunindie ne so Majini wo japa kurum ha enti mesre esi ahenefo netu ahenefo nananom so a moka mo adehie tie se bentoma abrewotia aweya na panini ofia oye na memeka mebunu no ho na mebunu no so mafa bi ata machi mebu ampanyimfo no ba no na mebunu no so ye obeta machi no akura ba ya mefa no so obua yutu na no nti ni ameka ni se panini ofia Oye, mbebe nye naase, memuwa. Mini msaade chie, eni mwenyanshe no, ebe ba, ewe japi kurumwa. Jina nanu so, midamuase.
1: Ganaiza, ni pamiye nige konteste. Komanda sinete chi, mito sunayi asie ho. Ni pa miye nsaabe kano hono, diya biti maye. Namum jobit maye ni ye amampaso abaso yakonwe yatena so nkabomu aba dr baumia awe election 2028 no eye senator chi ti mesrepeti fo ye kwete na betu mi se memenda benkame abentuma mi na de meya edie ni munyam bebra npp ni bia abeno meye sadie no
0: of the era me kan yin na se mesre esi ahenefo na tu ahenefo yin na se na kopo nya atoma mimene da bencha mechi mimim se radio enye nwonwa se ye beto abai ewo japa kurum ha na japa kurum ha so ne ye kasa etwa to a mabekasa ewo german south ha eni mse mimim se nananom de vampire beta mechi ebegunsa nananom samamfo abedika ne ko mimim se be nyina beta mechi na de chi enkunindie ne so Majini wo japa kurum ha enti mesre esi ahenefo netu ahenefo nananom so a moka mo adehie tie se bentoma abrewotia aweya na panini ofia oye na memeka mebunu no ho na mebunu no so mafa bi ata machi mebu ampanyimfo no ba no na mebunu no so ye obeta machi no akura ba ya mefa no so obua yutu na no nti ni ameka ni se me kan yin na ne se mesre esi ahenefo netu ahenefo nyina se na kopo nya atoma mimene da bencha mechi mimim se radio enye nwonwa se ye beto abai ewo japa kurum ha na japa kurum ha so ne ye kasa etwa to a mabekasa ewo german south ha eni se mimim se nananom de vampire beta mechi ebegunsa nananom samamfo abedika ne ko mimim se be nyina beta mechi na de chi enkunindie ne so majini wo japa kurum ha eni nti mesre esi ahenefo netu ahenefo nananom so a moka mo adehie tie se bentoma abrewotia aweya na panini ofia oye na memeka mebunu no ho na mebunu no so mafa bi ata machi mebu ampanyimfo no ba no na mebunu no so ye obeta machi no akura ba ya mefa no so obua yutu na no nti ni ameka ni se panini ofia Oye, mbebe nye naase, memuwa. Mini msaade chie, eni mwenyanshe no, ebe ba, ewe japi kurumwa. Jina nanu so, midamuase.
1: Sebi, basumi suwa benyisi kase jutu kutu. Nitu wakananza saa.
2: Mindu amuka.
1: Debi, eye, ejuma sum, ne oba, na obe sum. Nti se, weye wakananza, akta wakananza, sanyi yitu wakananza, enasi no. Enye sika anadi bine peche. As youth organizer and organizer no. Nye mami yonu pe. Akuwebo.